nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

a magolo moretse motho wa tiragatša mo nako ya bodi meditshwale go kopana le namphinetse masake ke mo karolong ya rona ya a lebokwe leboka lebitso le legolo re boka leina le legolo gare ga maina otlhe mo puo ya rona ke Jehova mothati mopoloki yo mpabalelang bosego le botshegare. Jaanong ga re kopana ka letlhe moreetsi re batla go mo boka ka dipina tse di farologaneng go tsamayalo re digela thulaganyo ya rona ema ke tle ke hete jaana.

Batho aba fole malwetse, batho aba fole morena. Re kopedisa ba ba sa kgoneng go ikopela. Ke ka moo tshegofatso e yang kwa godimo, ke ka moo tshegofatso e tlang ka botlalo. Ga re ntse re boka jalo, re kopela ba bangwe re re Modimo a ba ba lwalang ba tle ba fole malwetse. Jaanong malwetse ga se bolwetse jwa mmele fela jo re bo kopedisang. Batho ba lwala mewa, batho ba lwala ditlhaloganyo, batho ba lwala maikutlo. Go lwala go a farologana weso. Jaanong a ba fole malwetse, ke yone pina ya rona e le gore re bula ka yone jaanong lenaneo la rona la A le Bokwe mo tsatsing la gompieno. Mme re a tswelela ka tse dingwe dipina tse e le gore ke tsa sedumedi. O nne le le nnagatshe, o tle o leboge Modimo ga dikopelo di ntse di bua le wena jalo, ga baopedi ba ntse ba go gomotsa, ba go kgothatsa fela jalo.

Kasikara tsenang ka bo gare le modimo wa rona. E ka tswa e le seemo sa mohuta mang ka bo mang. A ke leso. Go tsa pitlagano e kanang kang. Baebele e tswela e re tlhalosetsa gore dio tseo tse di ntseng yalo tse di tshwana le dipitlagano, dintsho le dillo, ga re di itshokela, ruri re tla ta re apesiwa se e leng kgalalelo e sa khutlhing ka ntata ya boitshoko jwa dipelo tsa rona. Jaanong ba gaetsho ba le ratwang ke mo rena le Modimo, ke rata le itse gore ga gona sepe se ka re kgaoganya le lerato la Modimo. Jaaka le bona ko tshimologong, a re rekile ka tlhogo e kgolo, a romela morwae gore ka.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

E o ikutse ba ka dipalo re balwa dipalo di re ka ke ona je leng gore la ha le ma teacher o ka re botsa gore ke ano ha go balwa go balwa shin o ka botsa ba ile gore ke ba re university lecturer le di professor gore he ba go balwa shin e le gone dipalo di re rela shin gore da go pala ba di dipalo je ha o ka botsa bing ba zo ba ka ba di bala ba ba gore ba re ke dipalo tsa shele go ri a hentse he shikela balo he boka he shikela thulaganyetso ya sekgalagare he bola ka borima he bola ka mopuetsho he bola ka Jesu Kriste he bola ka boya boitshepo mo lenaneo le tsho le gore ke la puo ya sekgalagare bonte jwa lenaneo le ke le gore tota ha he bole he thamale ka tumelo nngwe ana ha he bola ka tumelo he bola ka rekereke gore ke kereke shikela bang ke kereke rumela bang he bola ka morimo wetsho gore one mo baka ba Bible e mona ke go bane thulaganyo ya Bible ke ya gore gore o mo baka o ene ha gore mo ga thaba gore o mo baka o mo le boga o ene ha da tse ga mazi ha o baka morimo jwalong ha go mola ke morimo ha bone e le phoso go bane a re go je tso te ke ja bala le kwalo le le ntente le le boitshepo la Bible ye o e tshwere go kapa e mo lapeng la go go se ba ka o ibuda bogolo go le bule o ye mokwalong wa baroma o bo ikela ka hiri we shikela o iketile ha ke batla go gona chapter gore wa go bala chapter e yong hiri ke batla gore o sungulile mokwalo o wa baroma o bale o wa go o seja o ithuke mabapi le tumelo ba ka ke bola ke re tumelo je dingwe tota gantsi ha ya ka bola ka ditumelo tsa hitelele gore yo mongwe o rume jalo gore go tshwanetse ga riwa jwa go boka modimo ka tsela e go tshwanetse ga bolwa ka modimo ka tsela e e tshwanetse ga rapela jwa he le ba tumelo ye yo religion re kereke mme ha he bola ka modimo he bola puo le mengwe e rile gore modimo a re beo se tshothi a yo mongwe o mpoka ka satartaga a mongwe o mpoka ka sontaga mantaga la bobe malatsiwa o thekea ha ke ganeje ebile ha ke go debate gore a ha o ithapa ka sithari ya kerekeng a go mola ke kapa go siamego ke ho go zitse gore morimo wa re a o fasa go kapa ha o fase bi o se so te ke ja go bola morimo ke se kare shikela lo kwa le la ba roma le le ga go ruka ebile le thabolla thaloganya go simola go raloganya re kereke ke sho bona motho a tshwana le no ke kgona go ya kere ke mo lengwe go bana Bible e ke e bala go mo testament e kgolo go ya re ha o ba hitela ba le bo ga morimo ka go bina bina nabo bina le ba thungong go bana ke ba Kriste ka se ntso ba khikola gore ka nta le bina ka le go le melongwe le lengwe le le go ri se ntso ba le ba ka pharia bo gore ka nta le ro ntsa modimo ka re khuthela gobane ya ha itšhema jalo he le batho gore he nna le ka go he labile motho ka o ba ka rotsa modimo gongwe motho ha ana le haele toki borokgoso boheri toki gore ha ana tuki toki go ntse he jalo a mo šiana batho mbe o rihe ka go badisa ka go ba leboga morimo Bible ya me e ke e bala go e gagamha e nthutya jalo gore sekela dikereke jaga bakeresete o rapele o rihe nabo mbe labelela gore baebele ga e tswelela botestamente e tsha ya re o sekaseke moya ga ya re oa thole moya kana bakeketsoile bake ga go tsere ga a thola moya gore nyamo wa wa se one o zibang noa o sekaseka sekaseka moya gore o raloganye gore a mbe moya o rihisiwa moyo mo kerekeng ya ga Jesu Kriste ya morimo a to yone ga use kerekereke ya ga Jesu Kriste wa go bala go ngwe mokwalo o boitshepo wa bakorinta bakorinta ba rutwa ke Paulo a re bona monnye wa kereke thogo ya kereke ke Jesu Kriste ai halleluja e thogo ya kereke ke Jesu Kriste ke se use kereke ya ga Jesu jaanong ga o tsena mo kerekeng ya ga Jesu nngwe le nngwe o hithela ba rihela Jesu Kriste ba mbija ka lebiswa ka jwa ke mbija ka lebiswa o zi gore o tshwanetse jwena jwena kereke yong o bine kapa jwena o epele ba ka ba epela jwena tsena nabo o rihe nabo go thama le go dega botalo gore ke rihelela morimo wetho halleluja
ke rihela modimo Jehova, ke rihela Jesu Kriste, ke thotholetso ya moya o o boitshepo. Ga o gana le je bintsintsi ba gaetsho, gongwe ke se ha he bone se se kopa go bane ha o tsena mo kerekeng o tshwantse o bone phiso. O akanyetse bo bi bintsi o balabile go ba thola go gore ya ka ba utswe ja gore moya wa go o kharakhatsega. Botsa moya wa go o reje moya o mo keng ga kerekeng gore a mbe moya o o tla go nkutjamela. O mphorisa ha e le moya wa ga Jesu ka o sekaseka. Halleluja. Yaanong ke thulaganyo e tshuba ga etsho ya Baebele. Ke tane ke heke ke topola gobane ya ka itšhine ja go gongwe ka go nna e shalla le je khakya baruki sa le ka nako ya COVID e hela habe he simolola he iketa khakya. He sha rule jwalong ka moya he tswa tshwarelong ka moya o le mongwe gore e da go jwalisa lenaneo le tshoka dikgero le thuto ya Baebele. Yaanong ha ke itshwaya phoso le nna ke go tshwaya phoso o le moruki, o le mokereki, o le mokeresete gore ga o de ga o itshana gore le nna ne ke na le legoko le le melongwe le ne ke batla go le latela. Modimo o roma batho ka pharologanyo, ga o rome baruki ba profetere o kgona go roma o le mothuele. Modimo o goraya gore sekele wa go modimo ga o ka roma wa roma mo wen wa anye o le motho gore modimo a nka ka go roma. Ga modimo yo o bola go le mo sethareng sekutya molelo wen wa anye yo o dumela gore modimo a nka kwa tsena mo go wa bola letsho. Gobane wa re nakele ke a go a hiri ke motho wa dikgari ke motho wa dibara ke motho wa boaka ke moloi ke motho o shenawe ke mosedi modimo a nka kwa bola mogolo. Pasop modimo ke morimo ka kakanyo ya go ka dikego ja gwe e le morimo wetsho a re ha ka go ene o bata ka go gobane o na le thuto mo go seo shiri ha. Ha ya tshola mosadi wa shiaka ka nna go ye le gore banona ba tshabilego ba ra go shide go bata go tsena mo itu ya go mosadi a tshobisa banona bo Joshua gore ba tshabe. Mbe ya no ha morimo o rihisa mosadi wa shiaka modimo o mo sekwa ja le balelopa lago ga labile boaka jwako kese kare morimo ke morimo wetsotlhe kese ga o bate kese morimo ga o bate he a thola le tota baba betsho ga morimo kese ga o bate tota he a thola hebe he labela datshe nngwe le nngwe yo udayo a kopa kapa ya gore a legoko le lebelengwe e re gore kana morimo ware o ne bo mo labela gore o mo sekaseka gore a na nayo nya o sa mo sekeseke go sekaseka go seabe gobane o sekaseka moya wa gore.

tu re jwale ka dipina le jere gore dipina je ja sure mme re mona ke go bana le jone re rerago ha o re re re o le mokhiwa wa o le mo kriste o le mo dumeri o utswa khero mo pineng ngwe le ngwe jang ke sho bona ke go na dipina ke re thataganye gore o na mo ikheja go bana mo khiwa epela yo gongwe o rumilwe ka kopelo ya teng gore a bone leo ka mokgwa le mohuta mongwe wa magokwa e le gore ba epela manje go pele di mo hitela le gore ba pere ba tshola dikema go tswa mo Bibeleng ba di opela mme ga ntse a epela ka mo region o hitela le gore re sikinya moya re sikinya dikakanyo le maikutso e jwale go ke lo mphemetse masake.

kannete mosadi wa molata ha gare a bele ga le sia he bi tswang ka la Ismail ka le lengwe la matsatsi ha masa a Isa Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le sia la haye ha re go le fela metsi a fela ke mo mosadi mogolo a ileng a molatlha fase a titimela pijana ga wa fase ka sefatlhego gore a se ka bona lesea ga lešwa ke moo go neng wa tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate go a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlatlhatlhela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa gago fela.

dumelo maretsi wa tirula setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mo thulaganyo ya rona ya re tla botlhaba o dumedisiwa ke nna sešupo Arnat ke boitumelo re ba gape re kopantshiwa ka ga le moretsi re na le motse karolo yo o tla go ipolelela gore ke mang a godile ka tsela efe le gore a ithutile eng mo botshelong mme pele ka gonela motse karolo wa tsatsi la gompieno a re fete ka molodi o latelang.

0: ke ra gore bo golo golo ene e tshuna hitse gore ha ha mothamo ma go a go ruma a go ruma gore o go mokopela mothamo di tlatlhego ha go mme mongwe jana ya no me me ne o go kopa go gone di tlatlhego yo wa go kuma go rumileng gone a sina metsi o go na emerald sa mo go nkhalta bo go nkhala metsi a a ntlhaloganye wa ntlhaloganye
1: go ruma lwana go rumwa ka hale
0: lwana go rumwa ka hale mme mma go a go rumile lwana go ru mme ga ntse tla gore nya ke rumilwe mme o nthumile o ka tsaya mero go ga metsi na go go go a go di dibeng tse di epilweng ya no ya go go a mo makung ya ni ya go khuwa mo maku ma go ya no mo di di ba di mo maku bo solo bo ni le mo kho ha o batla go thapa o thapa mo khu ke ra gore bo gologolo go gona le molao mme ja no so se se ngwala se ke sa se tlhaloganye ke batla lo tlhaloganyetsa di tshwanelo gore di ke eng di tshwanelo ke eng di kakanya eng ke bogolo di tshwanelo di le gone gompieno ya batho bana ga ba kgwathe ba go biletsa mapolisi mme tsona ge kgwathile nkote ga ya šwa a e sule a e sule ya ya tshela e kgwathile mme o sa kgwathise fela ke harago le mmago o kgwatisiwa ke re mongwe le mongwe mme mongwe le mongwe ga a bona gore o dile o di a phuso o kgwatisa
1: o tla re nako bagolo bala ba tshedisana ka tsela
0: e thata bagolo bana ba tshedisana ka kagisong go na le kagiso go na le tswelelopele go na le go bereka mmogo go na le kukwano ke ra bogologolo e seng yaka janong jana gompieno jana ga gona kukwano mongwe le mongwe o ikuba mosuru mongwe le mongwe o ikuba mosurubeng
1: nako e jaaka o golagolo go na le dipelesa ke nako ya dipelesa
0: ee dipelesa e tshwara kgole ke ra ke nna yana ke e tshwere ke tshwere ke tshwere kgole go lengwa go lengwa jaana e nako ya letsema e le mmereko wa bone go tshwara kgole batho ba ba senang dipelesa tsa go lema mme ba na le ditonki bana ba golega ditonki batho ba tshwara kgole ee ga go sena gongwe ga gaeng lengwe ga go sena ngwana wa mosimane ge o tsamaya go adima mongwe ko go ko tsaleng sa gago ka ene le disala a tla go mo tshwarela kgole ee ke ne sela ka masimo mongwe go na le nako eo batho ba bogologolo bana ba na le dikgomo bana ba na le dipodi bana ba na le dinku bana ba na le dipitse ba na le ditonki ee bana ba na le tsone
1: mme bana ke ra bana ba dia jang madi nako eo
0: madi ba ene sa ise madi madi le ba gologela ha o dule mo sekoleng jaanong le gore motlhamo ono jaaka nna jaana ga seke ke sene sekoleng jaanong ke be ka go bereka ke ithuti mmereko wa me go ithuta ke ithutile ala go beola dinku pele ee go na le monna mongwe o nthutang gote setswalo setswalo yo e le motho a ra monona matokwa ga nka bo itse ba re haminape jaanong ene yanaa nthuta sekere ke tlo ara haminape ee mme jaanong ga etswa ko sekereng ga kere ke na ke tla ka madi
1: beolela batho bantsho batho baso
0: e beolela makgoa ga ke madi a me a ntlha ka be ke tla go a naga.

0: Tata, pula ene ena mungaka. Gone go na le kagiso, bogologolo gone go na le kagiso. E sentse ka gompieno jana hilana. Gompieno e bua lo yana sentle jana, mme a leka utlwaga kere motho ke go kaka monona. Go kaka monona. Mme bogologolo dilo tseo di ndisiwa, gone go na le kagiso. Batho ba bogologolo bane ba berekisanya mungaka, bane ba berekisanya. E ka ne ka bereka ko mosiene ya minosi ka bereka ke gore ke berekile moruti makabanyane mokgatu molelekwa ee go tswawa ke berekile baruti ba bararoba mme baruti ba bararo ba molelekwa a ba tsenwa ke botlhoko ga a tsenwe ke botlhoko utana a go mokgola a go mokgola a ba tlhokagala botsa yone buso yone joa a tlhokagala uta a palatsa koloi a go mpolelela a go nkwalela ke tla go tsaya koloi ya mišhone ya go bolelela makabanyane makabanyane le gore o palamo o dile go tsenya tshipi ko kgori ko dirtin ke a mmolelela gore moleleko o tlhokagetse ke etse ke ya ko ene ntebentaga ke tla go gologa kga dipolaseng tsa matlamo ke tla go motsaya molelekwa e mo isa ko arunosa boiskasing
1: mme e ne e le le motho yo ntseng ja ene moruti
0: a ne a godile ene le mo nana godile sa omele le batho sa bue bosula le batho sa bue pe mašo le batho ga o a bua le wena o kare ene ke ne e le moruti mme ga a bua le wena o ikokobedise bakosare o nne wena o ikokobetsang mme a ne a godile ee le ga e le mokgatho a ne a godile le ga e le makabanyane a ne a godile le batho ba ba godileng
1: mme o ithutile eng jaaka o berekela baruti
0: ke ne ke sa kgweetse jaaka ke bereka mo misione ke ile go ithuta go kgweetsa moruti molelekwa ke ene o ile go nthutang go kgweetsa
1: eeokry-a di-license jaaka jaanongjana
0: ee ke ne ka kry-a license mme license e ne ka e kry-a ke isa bogologolo ga se tse dinnyane setse tsa jaanong jaana ka kry-a e tonnanyana jana ke bontha bare ke e busa ba go nna e ntse dinnyane tse gompieno batho ba nang le tsone tse mme ke neke baruti bao ke ne ke bereka sentle le bone ke ne ke bereka sentle le bone kore bana ba na le dipodi bane ba na le dipodi eseng dipodinyana dipodi ene e bereka dipodi le nkokope a ke re nkokope wa moitse ene e bereka dipodi le nkokope e bereka misione le ene bo babedi ke berekile jana le bone nkokope a ba nkogela ke be ke sala ke bereka mokgatho ke ene o ileng go nnang pensione ile jaanong ke na le sastage jara a go ikhutsa
1: okay jaanong nako wa lehatshe le se legololosege
0: lehatshe le ne se legololosege le se legololosege mme lehatshe le le tsididi go le monate dikilano di seo dikilano di tsene lehatshe le sena go gologa jaana dikilano di tsena mahuga a tsena boloi bo tsena ke bone ha thelebišeng ha ngaka e tshela ditlhako ga ke re batho ba bogologolo bane ba tshela ditlhako e le dingaka mme jaanong tse ke di bonang tse ke ise bo madaisent ga se madinyana
1: jaanong
0: ntsha madi a le mantsi tsa bogologolo di tshelwa ka lomoo jaana ga re a ntsha lomoo kgotsana 50% fela ditlhako go tsala ditlhako e seng go ala go tsala ditlhako jaanong ke bone ga tse se sa yanong tse madeisen
1: ba
0: kopa madi a le mantsi ke palama gano ga ke ya ko Botswana ke a go duela ngaka kwa ke reka ditlhare gore ke ka go bola batho ga ga ya a ke dilo tse di siameng dilo sa yanong di ko godimo thata di ko godimo dilo sa bogologolo reng di le lenolo jaanong gape mongaka mathata a matona a ke a bonang fela mathata a matona a ke a bonang fela ga ke dutse yana batho ba bogologolong e ne e le bone ba go batlelang ba batlelang ngwana wa bone ngaka jaanong jaana bana ke bone ba ipakelang ditlhare go bola garago le mmago
1: jaanong batsadi bala ba senkela bana dingaka jang
0: ga o bobola ga o bobola garago ke eno o seng ka ngaka e ka go alagang mme e be e le gore go na le molao wa gara o gagae gore ngwane o ga a sa gole wa go botsa ngaka a re motho ngwane o ga a gole ba akanya jaanong jaana bana ke bone babambutswana ba go seng ka ditlhare ba tla go bolaya basadi ba bone kumo go batlang kumo mme batho ba bogologolo bone bane ba huma ka modimo modimo le one o ba humisang ka bana ba na le dikgomo jaanong ke tshona e batlang kumo ka ditlhare a go abereka go bereke ga o ka modimong ka o ka dingakeke

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

It's real love moretso wa me ha o rata mothalo wa morata skana conditional tso go rata ka gore ke go rata ka gore ga go bereke jalo moretso me rata mothela o phutunuga ha o sa batle o sa khole o batla mo re ga ke khole ke ba ke a kgotsana ha di bundles tsa go morata di hedile mo bolle go rela di bundles tsa me di hedile tsa go rata ntle mo ka go reka ka go ketsa lo kone ka lo babedi gore lo ba gape lo rata ne moretso wa me lo rato everything is possible moretso wa me ke re ha o tsamatsama mo botshelong jana o senke motho yo o ka go utlwang yo o ka go tlhaloganyang ha o sa itse gore wa go tlhaloganya ha lo kopana mo bolela gore nna a itsene nna ke batla se mo loratong lo kgotsana mo relationship e kgotsana mo nyalong e kgotsana mo situationship e moretsi wa me bua phutunuga ore nna this is what I want heart like mine moretsi wa me tsametsame ke ne o senke batho ba ba ikutlwang jaaka wena kgotsa ba ba nang le botho.

Once in a lifetime moretsi wa me ka Greg David. Ya no pina tse ke dumela gore moretsi wa me playlist ya gago iketse. Iketse ke gone ya ka ketla ke tshameka tse di sha yana o bona gore tsipile sipi kgwedi le kgwedi. Go are le se moretsi wa me ba ba tlhame ga ba tlhole bana le nako. Ya ne na ka re sengwe le sengwe o le ke gore unele o itse gore what is going on go diagala jang ko ntle kwa go diagala jang moretsi wa me ke dinteile dinako moretsi wa me wa ga etsamela ko bokhutlong a o na le diplane o ya kae o tsamaya le mang moretsi wa me gone jang ke ka e bua ka ga lorato moretsi wa me di ha diplane o senke lehelo lengwe wena le morati wa gago lo ye kong lo go dula lo buye ka ga botshelo kgotsana lo shebana ele jana mo matlhong lo bule itse gore it's working or it's not working moretsi wa me ke ra batho ba borre ke re haelang ka go nna matlhale motho wa mme mo ntshe mo lehelo leo o le tlwaetseng ha motho a tlwaetse lehelo kore la o bua le ene ga go utlwe moretsi wa mo bonela gore gone jang bomme ba ikete ba godilenyana ga ba tlhole ba dumelela e le sepe go tla jang gore bomme ba ba sa dumele mo go tsa lorato ga o bua ka ga tsa lorato motho o shaba ka gore ga morago ga le gone go le botlhoko maare motho wa gola ga gona botlhoko jo bo sa gole ke re moreetsi wa me nna ke le Gabriela o le bile ka mabaka a nako tla ke go sadise sentle ka pina e nkentle ya ga nele ga mmogo le Jahimi fa ba re my place ke re moreetsi wa me enjoy the World Cup o dule o apere go tsididi ke re morena o ne le wena sala sentle.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

metshameko yone ya NFA Cup ya bommele ya borre e tshamekile motsatsi la maabane mo metshamekong yone ya di-quarter final gore e fedile ka mokgwa o ntseng jang. Nna ntse o reditse fela jalo motho yo montle seromamo sa go sa mamoratwa sa TYSFM. Re tla feta le kana metshameko ele ya NRU Premier League gape go le metshameko yone ya FIFA 2026 FIFA World Cup re tla kgabola ka yone motho yo montle. Nna ntse o reditse fela jalo seromamo sa o se ratang ratiradi ke thulaganyo ya metshameko di simolola gone fa.

Khonsa le mathema ndlermetso tse masome le sobele bo super go tsona go nya go ya bone remote le ganya rona ya tsametsame ko tsa tsilena la tsipi go dia sete bo sego balabala jale le some le bone arvete ka tsametsame ko motho mo ntle re di tipula fela ka tsone tsa NFA Cup era ja ka kene ke sa tswa go bolela a re tla re simula le nana la rona gore gore round of 8 ene ya ya kwa bukhutlong re bua jalo ka metshameko yone ya di quarter final e neng e tshameka mo mafelong a beke tota mo tsatsing la mabane re itemogetse metshameko e leng gore ne e le gone ka ko Independence Stadium ya bomme metshameko yotlhe ya bomme ne e tshamekelwa gone ka ko Independence Stadium gone mo toropo kgolo me ya borre yone e ne e tshamekelwa gone ka ko Ocho Sports Stadium gone ka ko Ocho mo tsatsing lone la maabane metshameko e letse e tsamaile sentle ya ya kwa bokhutlhong sentle hela jaaka gone go tla go rulagantswe le metshameko yone eo ya round 8 ya NFA Cup jaaka re bua yana re setse re itse ditlhopha tse e gore di tlhomamisitswe gore di tlabe di kgona go etela ko pele kgotsa di ipatletse phatlha go tsena gore ko metshamekong yone ya seka makgaolakgang mo tsatsing la maabane motho yo montle ga re ya ko go tsone tsa bo mme gone ka ko Independence Stadium re ne ra bona motshameko wa Nust Babies le Jolino Athletic Ladies e ne le motshameko o dingalo tota ditlhopha ka bobedi di ne di tla di ipapanne go tla ko motshamekong ona ne o kgona go bona ka ga ba ne ba tla ba tshameka ka teng ka gore ga gona setlhopha se e le gore se ile sa kgona go nosa nno gone mo motshamekong one o full 90 ditlhopha tseo di ne tsa tshameka tsa lekana marapo mehela ditlhopha ka bobedi di ne di tla di ipapanne mehela e rile ba ya gone ka ko di penalty ke gone kwa e le gore setlhopha seo sa Nust Babies se tlang jaanong se ikutlwela dithupa tse di tswang gone ko setlhopheng seo.

sa Jolino Athletic Ladies. Setlhopha seo sa Jolino Athletic Ladies ba tsere motshameko ka dino tse tharo go tse pedi bo motshamekong wa bone wa di-penalty. Be nna jaaka setlhopha seo sa Nas Babies ka go tlhoka lesego se sa kgone go etela ko pele go ya ko metshamekong yone ya sekamakgaolakgang. Jolino ba etela ko pele. Re bone motshameko mongwe gape one wa bomme setlhopha se le sa African Stars Queens le Venduk City le bona bana ba tshameka batsatsi la maabane. Mme hela setlhopha seo sa Venduk City o ne o bona ka mokgwane se tla se tshameka ka teng gore se ne se tla se ipapanne tota se batla go hetela ko pele se dira bontle ka go tlhoka lesego setlhopha seo sa African Stars Queens ba latlhegelwa motshameko ka lefela. Venduk City ba tsaya motshameko ka dino tse pedi. Ka mo setlhopha sa Venduk City ke jaaka se kgonne go bona phatlha gone ka ko metshamekong ya sekamakgaolakgang ya NFA Cup 2026. Gone ka nna thupa ya matlho mashibidu. Hei, setlhopha se le sa Unam Bokies se le sa lela kele di feta marameng selelo sa Maiyo selelo sa khuranyo ya meno setlhopha se le sa Commerce Nampol Ladies se kokotela spekere se se boima tota mo setlhopheng seo sa Unam Bokies ka dino tse nne go le fela 4-0. E be nna jaaka ba tsere thekete ya go tsena gone ka ko metshamekong yone eo ya sekamakgaolakgang. Mehela ba Unam Bokies ba ne ba lela ba itshutlha dikeledi go bo go ile bokhutlhong hela ka mokgwa o ntseng yalo. Setlhopha se le sa Mighty Ghana se le bone ba kgonne go fetela ko pele ga go tsena ka ko metshamekong ya sekamakgaolakgang morago ga gore motsatsi la maabane ba betse setlhopha seo sa FC Ongos Ladies ka nno e le nngwe go le fela. Noela e le nngwe go le fela ke yone e leng gore bana ba e tlhoka gore ba kgone go tsena gone ka ko metshamekong ya sekamakgaolakgang gone ka ko Independent Stadium motsatsi la maabane la matlhatso. Ga se ya bomme fela e le gore ne ya tshameka motsatsi la maabane, re bone gone ka ko Ocho kwa Ocho Sports Stadium re nile le metshameko e le mene e leng gore e ne ya tshameka motsatsing la maabane. Setlhopha se le sa KK Palace FC se kgonne go hetela ko pele morago ga gore sebetse se le sa Square 7 ka dino tse nne go tse pedi 4-2. Setlhopha sa Mighty Ghana se le bone ba bona thekete ya go tsena gone ka ko metshamekong eo ya sekamakgaolakgang ka go rata setlhopha seo sa Young Brazilians ka no tsepedi go e le nngwe. Ga nna motshameko o mašetla metshameko e mebedi e latelang ene le mašetla a gare ga setlhopha sa Unam FC le Okwamandi United ga mmogo le Rundu Chiefs le setlhopha sa Okahanja United e ne le metshameko e boima hela jaaka Nas Babies le Jolino Athletic le bona bana ba tshameka motshameko o boima. Motshameko wa Unam FC le Okwamandi United o ne o le bokete no bona ka ga bana ba tshameka ka teng gore tlhopha tsele gangwe le gape ba ne ba tla ba ithulaganyeditse motshameko. Setlhopha sengwe le sengwe se rata jalo go bona thekete ya go tsena gone ka kwa. Motshameko wa ntlha o ne wa tsamaya ka lefela lefela karolo ya ntlha gona setlhopha se e le gore se ile sa tshikinya letloa mo motshamekong o ba boa kwa. Barati le balatedi ba tlhopha tse pedi ba sologetse jalo gore nngwe mo ditlhopheng tsena go tla nna le e leng gore tla garologanya dino a le gone go tsaya keta pele. Motshameko wa tshwarelela hela jalo wa go fela ka lefela lefela e be e le gore jaanong tlhopha tsena ka bobedi di helela di ya gone ka ko metshamekong ya di-penalty ke gone kwa setlhopha sa Unam FC se tlang se itshupa marapo gore se tla se le kwetlepa se tla se tiile ka go rata sone seo sa Okwamandi United ka dino tse nne go tse pedi ebile jaaka se kgonne go tsena gone ka ko metshamekong yone ya sekamakgaolakgang. Go raka nna motshameko mongwe wa mašetla gape wa setlhopha sa Rundu Chiefs Okahanja le Okahanja United ba ne ba tshameka motshameko o boima ba helela jalo ka 1-1 bongwe bongwe full 90 mme ebile ba helo e le gore ba tsena jalo gone ka ko di-penalty-ing ke gone kwa e leng gore setlhopha seo sa Okahanja United se tla se ipharologanya se ipa gapele gale gapele ga setlhopha sa Rundu Chiefs ka no tse supa go tse thataro ka nno e le nngwe hela
parlo kanyo ya

motshameko le tsongwe le dingalo irile ba ya go ikhutsa ba sena na ba tshameka le gato ka ro ya ntla ya motshameko wa bone setlhopha seo sa Grootfontein sa rugby se letse se tsere ke tapele jalo ka dino tse di lesome le botlhano United gagaba ga moragonyana ka dino tse di lesome le bobedi ba sa siane ka sepela se sekalokalo ba siana ka dino tse tharo motshameko wang wa bone e le gore ba letse ba o tshameka matsatsing la maabane mela e le motshameko wa kwa bokhutlhong re tla re bona setlhopha seo sa United se tla se boa kwa morago kwa se supa tota bothakga jwa sone se tla se betsa setlhopha sone sa Grootfontein ka dino tse di masoma mabedi le borobongwe 29 go dino tse di lesome le botlhano setlhopha seo sa United e be nna jaaka se tsere motshameko oneo wa tsatsi la maabane mo metshamekong yone ya NRU Premier League e tsweletseng pele se tsere kabagantse sephatlho sa nako ya bone motho o monte re bile nako ele ya botlhano re bua tsa metshameko mo nakong ena ya gompieno

etso ele le sebele borare go tsena go nya go ya bo tlhano bo tsho bo tlere sa pere tsho le tsepele na lwa re bara go ngena go mpiono ka thulaganyo ne ya tsa metsameko ha re tle re dire jana ra go gele go go metsameko nyeo ya FIFA World Cup ya tsa bigile motsatsi la go mpiono go utla gore di dule jang ditlhopha tsa tsatsi la go mpiono di tsamaile jang ditlhopha tsa tsatsi leno re bone jalo setlhopha se le sa Brazil se ne se lebane le sa Morocco mo tsatsing lena la gompieno e ne le motshameko o mašetla ke tsaya ke re o bona ka ga motshameko o feleletseng ka teng tlhopha tsena di tshwanelwa ke gone gore di arogane jalo di-pointse morago ga gore di tshameke maleka Brazil 1 Morocco 1 jaano motshameko o tsamaile ka mokgontse jaana karolo ya ntlha ya motshameko re ne ra bona setlhopha seo sa Morocco e nna sone se e le gore se tla se bulela dinno metsotso ya 20 le bongwe hela 21 minutes ba setse ba le mo motshamekong saibari re bone jalo a nosa nno ya gagwe a nosetsa setlhopha seo sa Morocco se tla se tsa keta pele mela go itse go ye kae nako e ntse e tsamaya metsotswana hela e se kae re bone jalo Vinicius Junior go tswa gona ka ko setlhopheng seo sa Brazil a tla lekalekanya dinno mo motshamekong oo tlhopha tseo e bele gore di a lekalekana motshameko o tswa go ya ko half timing o ya go ya kwa half timing ba ya go ikhutsa ba ntse ba le maleka hela jalo mme mo karolo ya ntlha ya motshameko re bone setlhopha seo sa Brazil se nna le dikarata tse di serolwane tse pedi re bone jalo motshameki o le bare ke ene Casimiro ga mmogo le Ibanez ya ba ne ba tsa dikarata tse di serolwane ka jalo karolo ya ntlha ya motshameko re tswa go bona setlhopha seo sa Brazil se na le dikarata tse pedi tse di serolwane motshameko latelang ke re karolo e latelang ya motshameko wa setlhopha sone seo sa Brazil le Morocco o ne wa nna dingalo re kgonne go bona jalo di-substitute tse dintsi-ntsi tlhopha ka bobedi di ne di leka ka bojotlhe re bone jalo ba ntse ba substituta jalo batshameki ba leka jalo gore setlhopha sengwe le sengwe se leka gore gongwe se ka tsaya motshameko o mmeela gone ga nna dingalo motshameko o tswa go hela jalo ka nno e lengwe go e lengwe ga o ka lebelela motho o montle setlhopha seo sa Brazil ga re tla mo go tsone tsa ball position ba ne ba dira tiro e ntle tota ba laola bolo ya bone ga o ba bapisa le setlhopha sone seo sa Morocco mme Morocco ga go tla ko di-chanceng tsone tsa go tshikinya letloa ba ne ba kokota thata ee ba ne ba kokota thata ba ne ba na le di-chance tse dintsi tse e leng gore ba ile ba nna le tsone mo motshamekong ona mme setlhopha seo sa Brazil mo go laoleng bolo fela ba ne ba tla ba laola bolo mo go nametsang mme fela motshameko one wa nna ka mokgwa o ntseng jalo ba fella ka no e le nngwe go e le nngwe Brazil 1 Morocco 1 ga se bone fela ba e le gore ba ne ba tshameka motsatsing la gompieno re bone setlhopha se le sa Scotland se tshameka le sa Haiti motsatsing lena la gompieno e ne a re metsotso e le 20 le bongwe fela metsotso e 20 le borobedi 28 minutes re bone setlhopha seo sa Scotland se tla seno sa nno ya sone ya ntlha ya motshameko wa bone ee re bone ba nosa jalo nno ya ntlha mo 28 minutes ka McGinn ke ene na nosa nno motshameko o heletse jalo ee motshameko o heletse hela jalo setlhopha sa Scotland se ntse se tsere keta pele motshameko o tswa go hela full 90 setlhopha sa Scotland se ntse se tsere keta pele ha o ka lebelela jalo motshameko setlhopha se sa Scotland le ntse o setse re motshameko se ne se na le difaole tse dintsi batshameki ba te ba ne ba tla o kare yaanong ga ba tshameke sentle
batshameki bao ba setlhopha sa Haiti ka mo tla bona tla lemoga jalo ka dikarata tse di sorolwane tse e le gore di ne tsaya thata gona ka ko setlhopheng seo sa Scotland. Ba ne ba tsaya jalo dikarata tse tharo tse di sorolwane, mme gone ka ko Scotland ka kwa go nnile le karata e le nngwe fela e ne tsweng jalo Bilegade, tsere jalo karata e serolwane. Ko Scotland re bone jalo motshameki yo le Hickey ke mongwe ba e le gore ba tsere jalo karata e serolwane. Curtis Leno tsere jalo karata e serolwane ko setlhopheng seo sa Scotland, ga mmogo le McLean ke bone batshameki ba e le gore ba ne ba tsaya jalo dikarata tse di serolwane mo motshamekong o. Mme ga o ka lebelela setlhopha seo sa Haiti se ne se tla se laola motshameko o sentle, taudi ya bolo hela re neela setlhopha sone seo sa Haiti, ba ne ba laola mme hela di-chance tsa go kora thata-thata Scotland e ne e tsere ditomo e goga ko pele mo go tseo. Corner kick setlhopha seo sa Haiti se nnile le di-corner kick tse dintsi ga o bapisa jalo le setlhopha sone seo sa Scotland. Ga re lebelela jalo dino tse e leng gore di ne di tla di lebagane sentle, ba ne ba leka le

khonsa ba tsho ba tsho station sa go sa machao chela tiwa ya safa mercedes vela ka metsotso ele merataro pele ga re ya kona kongele ya bo rataro hare tabe re konela tshilaganyo rona ya tsametsameko e sa leng simula jalo kana kwele ya bone arnale ura tsepedi na lo yena re tla re ntse re le gone fa re re ra jalo tsone tsa metsameko sela bala jalo matshomo ntle gore Germany le Caracao di tla be di tsameka mo pirimaneng ya tsatsi la gompieno kana ko ya bosupa ba le gona ka ko Houston Stadium e bere kana ko ele ya le somere bona jalo tlhopha sele sa Netherlands le Japane di tsamekela gona ka ko Dallas Stadium ke yone metshameko e le gore re tla re lebeletse ya FIFA World Cup mo tsatsing le ena la gompieno ga ke itse gore wena wa reng ka ditlhopha tsena tse e le gore di tlabe di tshameka ya reng prediction ya gago ga gare ga setlhopha sele sa Germany le Caracao kgotsa Netherlands le Japane wena wa re ke dife ditlhopha tse e le gore di tlabe di ya go sa jalo metshameko eo ke yone re tlang re lebeletse mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno le bosigo jwa tsatsi la gompieno mme le gale ke jaaka re tlabe re di konela tsa metshameko mo nakong ena ya gompieno lebogela jalo go tla o ntse o na le nna re bua tsa metshameko ga e sale go simola ka nako ele ya bone a re dibe khutlwe motho mo ntle ke tsaya ke re tse dintsintsi tsa metshameko jaaka beke ntšha e tla be palama motsatsi la ka moso o tla bo kgona go utlwa jalo tsa metshameko beke yone e tla beng e latela yotlhe mo mosong o tla bo utlwa ka tsa metshameko di-update tsone tsa metshameko mo mosong wa tsatsi la ka moso mo tshilaganyong ya mo mosong gone ga le ka lenanao la sosologa a tla re fete jalo ka khutlhwana sone sa tsa metshameko o tla utlwa ka tsa metshameko ka nako yoneo maitsiboeng gape go nna le thulaganyo ya metshameko e e tletseng e le one o tla boamogela jalo dikgang tsone tsa metshameko ka mo a re tle re dibee khutlho gone fa tsa metshameko ke a go kgwa setshwaela re boa gape re tla re kopana jalo ka nako ele ya bosupa morago fela ga dikgang tsone tsa nako ya bosupa re tla reisa nako eo gone ko nakong ya borobedi mmogo tswelela pele na ntse o reditse seromomoa sa go sa tshiwa ya safar a ire ke ire jaana ke a go kgwa setshwenyana go se kaenyana danki tsabetsabakodi ya kwa bokhutlhong

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

o tlhalosa gore diboka ke di ske se dirisiwa se se matla se se bopang setšhaba se se bolokang maitlhamo a setšhaba le go rotloetsa go akanya ka tsela e masese. O ne amogela palo e golang ya bašwa ba Namibia ba ba tsena mo tirong ya go kwala, a re setso sa go bala le go kwala se botlhokwa mo go ageng setšhaba se se nang le kitso, se se nang le poelo le se se atlegileng. Dikgotlang di ne tsa tsoga ka nako ya kopano ya Landless People's Movement ka bokhutshwane LPM e neng e tshwaretswe kwa Ketmansop fa maloko a ne a batla tlhaloso ya go tlogela ga ratoropo maloba marapo wa Ketmansop Melody Swartboy mo maemong a gagwe. Kopano e ne ya felela ka tlhakatlhakanyo fa moeteledipele wa Landless People's Movement Bernard Swartboy o ne a patulwe ke ba sepodisi go ya kwa koleng ya gagwe fa a ne a tswa mo lefelong leo. Motho mongwe yo o ne a le teng wa mokgatlo o ne a bolela bobegadikgang jwa NBC gore Swartboy o ne a ikaeletse go bua le batho ba ba ne ba le teng ka dilo tse di sa tswang gore bola tsa ole le ka thulaganyo ya lekoko. Le fa go ntse jalo maloko a a sa itumelang a lekoko a eteletsweng pele ke modulasetulo wa khansele ya kgaolo Joseph Isaac yo neng a sa tswa go kgaola mo lekokong ba ne ba kgaosetsa puo ya gagwe ba batla dikarabo tsa go lelekwa ga Swartboy. Maloko a neng a gelefile le one a ne a tlhapatsa ba bangwe ka nako ya kopano. Pele ga ba tswa mo lefelong leo LPM e ne a ikana gore e tla leleka maloko otlhe a neng a sa itshwara sentle ka nako ya kopano. Letsatsi la sekgopotso la ngwaga le ngwaga la ga Ombara Kahimemua Nguvauva le ntse le tsweletse kwa Okahanja le le gogelang diketekete tsa batho go akaretsa le Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa. Ombara Kahimemua Nguvauva moeteledipele o mogolo wa morafe wa Babanderu o gakologela jaaka mongwe wa baeteledipele ba ntlha ba Namibia ba ba ne ba le kgatlhanong le bokolone. O ne a etelela pele ntwa kgatlhano le mašole a Jeremane a bokolone kwa dikarolong tse di kwa botlhaba jwa lefatshe pele a tshwarwa le go bolawa ka go thuntsiwa kwa Okahanja Seetebosigo a bala 12 1896. Sekgopotso se tlotlomatsa go ntsha setlhabelo ga gagwe le go nna kgatlhano le puso ya bokolone. Nguvauva o ketekwa jaaka mogaka wa setšhaba ka mafoko a gagwe a tumileng a bofelo ke ya go tlisa molelo. A sala e le letshwao le le maatla la go tswelela pele a ganetsa le go batla tshiamiso. Tiragalo eno ya ngwaga le ngwaga ke letsatsi la go gopola go akanya ka dilo tsa setso le go dira dikopo tse dišwa tsa gore go tlotliwe ka nako e Namibia e neng e na le bokolone. Tautuna wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu o tlhagisitse gore ditlhopha tsa dibetsa tse di dirang mo lefatsheng di tshwanetse go ikgafa kgotsa di tla lebaganwa ke maatla otlhe a puso. Fa a ne a bua mo thelebišhene ya setšhaba ka letsatsi la demokerasi la Nigeria o ne a bolela gore le fa gone mekete ya ngwaga ona e ne ya akangwa ke go tsewa ga bana ba dikole ka dikgoka ga bošweng pabalesego e santse e le selo sa botlhokwa mo pusong. Nigeria ga e bolo go lwantshana le mathata a itshulelo le go tlhoka tshireletso. Batho ba ile ba boa ba nna le poifo gape ka ntlha ya go tlhaselwa ga dikolo le metsana mmogo le go tsewa ga batho ka dikgoka ka bontsi gore ba rekolwe mo go ileng ga oketsega thata kwa dikgaolong tse di kwa bokone le tse di kwa bogare jwa lefatshe. Tinubu o ne a bua ka go tsewa ga bana ka dikgoka kwa Oyo le kwa Borno a re balaodi ba na le tsholofelo ya gore ba tla boa ba babalesegile. Tinubu o ne a tlhalosa kana demokerasi e e senang tshireletso ga e na nonofo ka mo go lekaneng fa a ne a itsetse gore go ka tlhomiwa mapodisa mašwa a fetang 50,000 mme a beela tshireletso le tshireletso ya madi a kwa godimo a ka tshwarang dibilione di le 4 tsa didolara tsa Namibia mo tekanyetsong kabo ya ngwaga le ngwaga. Palo ya balwetse ba ba tlhomamisitsweng ba Ebola kwa Democratic Republic of Congo ka bokhutshwane DRC e tlhatlogetse go 710 go akaretsa le dintšho di le 148

gona ga bua ke lefapha la boitekanelo le lefatshe le wa ka la matlhatso fa le ne le ganetsa magwate a neng a le mo metsweding ya dikgang a gore go tsentswe thibelo ya setšhaba ka ntlha ya leroborobo leno. Go ya ka dipalopalo tse dintshitsweng ke lefapha leno, palo ya batho ba ba bolelweng ke bolwetse yona e dipercente tsa 21. Palo yotlhe ya balwetse ba le 324 ba ba neng ba le kwa thoko kgotsa ba le kwa bookeleng fa ba le 35 ba ne ba fodile. Lefapha le ne la bolela gore puso mmogo le balaodi ba diprovense ba lekane ba ba tsibogelang le baagi ba le lefelewa ba ne ba tsweletse ka ditsereganyo tsa boitekanelo jwa setšhaba tse neng di ikaeletse go fedisa go amana ga bolwetse le go sireletsa baagi. Lefapha le ne la bolela gore ga gona thibelo epe e laotswe mo mafelong a amilweng ke leroborobo leno ebile gone go sa akanyediwe go tsaya dikgato dipe tse dintseng jalo, mme ba ile ba rotloetsa batho gore ba seka ba anamisa tshedimosetso e sa tlhomamisegang le gore ba ikage ka metswedi ya semmušo go bona tshedimosetso e e oketsegileng. Dikgang ka bokhutswane di fela fa. O ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka mošwa mo mošwang ka nako ya boroba bobedi.

0: o pakile mo segareng go a phirimane.
1: Sena ke skepe sa ga Noah
2: submarine.

modimo bona go opela gona o a e go padile ne e lebile monate ka vk ntando ya matlhobi talky music ba re ba bise bonge mosolobowe sago sa bamorato sa thiwa ya safa me setse re kgabagantse sephatlho sa nako ena ya bosupa ga kologela jalo botho yo montle gore tla re re nako ya borrobedi fela e be ke kgaogana le wena tota e tlabe ke go laela fela metsotso e le lesome pela ga nako ya borrobedi gore o kgone go tsaya jalo thapelo ya mo maitseboeng thulaganyo ke yone ya radishapa mo maitsebo a tsatsi la gompieno sa reng serame se tsamaya-tsamaya jang serame segolo jang ba e le gore ba sasankega masigo hei kana le nna o tloga o mpitsa gore ke mo sasanke ka gore ke fano mo masigong mo re tsamaya mo dirameng abane ke utlwile o kare ke tsenwa ke flunyana ya mariga e botlhoko flunyana ya mariga go batla motho a nole dilo di tshwana le bo dilemone jalo yaanon di a tura ko mabenkeleng kwa ba itse gore ga go tla mariga jaana rata go ithekela disirinamune bo dilemone re nwa jaanong ga o tsena ko mabenkeleng kwa bo dilemone jaana itlhela e le gore yaanong di bitsa kgomo le namane hei re tla ditšhabela kae ditlhwatlhwa tse tsa malatsing a rra di tlhatlhosiwa go lebilwe gore batho ba reka go le kanang kang kgotsa di tlhatlhosiwa go lebilwe gore seemo se ntse yang ko reela jaaka go nna yana go le mariga yana dio tse e leng gore di ka re thusa yalo gore re lwantshane le mariga ee o tla di bona hela ka ditlhwatlhwa di palamela ko godimo rra gona ana hela o ka tsena ko mabenkeleng a diaparo ore wa go reka dijesi ore o lebelela dijesi rra ka itlhela ele gore di bitsa kgomo le namane hei o itse gore go tshela mo nakong e ke mathata fela mme re tla reng ee jaanong motho itlhele go batla reka ela go le selemo bo reka dio tse o di tlhokang bo dijacketane wa di bona dikhumba tsele na a re dikhumba tsele di reka kae tse ditonatona tse itlhele ka re di a pompiwa tse kana motho a bapile le wena mo taxing o sa apere sekhumba se rra se hei ke mathata ai jaja le direka kae dikhumba tse ditonatona tse itlhele ka re motho o pompilwetse yane hei ke mariga rra wa itse gore mariga a go aparele gore nnyaa ke batla go nna sexy ke batla sone sekhumba se se tonatona se o kareng sa pompiwa tsaya hela o shapela rra gore mang o a tshega a re sekhumba se se tona wena o apere bothitho siame a re tsweletse pele motho yo montle mosešhere sa gago sa bachao tšhele thiwa ya safa re betsa go utlwala thulaganyo ke yone ya radishap

KJ's work tsamale tshukutela mahu le GLCJ bare imali oi setse gorogile gore ke boele go bora go botho montle ke re tswela pele nantso ready tse bana no mangwa sa mamasa go sa tiwa ya safa metla re bona go nya sa feri sempelo fela o botsa jalo thapelo ya bo maitsibueng ke re a ne boroko re tsoga re kopana motsatsi la ka mosoja ka re tlabere pega begentsha ya kgwedi ena ya setebusigo boroko

Re dumela moretsi o kopana gape le na Gabriel. A re tse nthapelo. Modimo wa rona, modimo wa matla, otlhe modimo wa lerato. Modimo wa kagiso, Kriste o galelang. Ra go leboga ntate morena wa rona. O lenyolela matla otlhe, ra go leboga letsatsi je ke le ra tlhola mo go jone gompieno re mo phirimane ya diphirimana kgosi. Tanke mesi a ruto le botho ko kgosi ya kgalelo. Re go kopile ntate morena, re ba le rona bo re bontate ba letsatsi ka leina la Jesu. Ya re tse mokolo wa rona. Me a ba inama gape a kwala ka monwana mo mbung. Me bone ya re ka ba sena go utlwa mo ba tswa ka bonokela go simolola ka yo mogolo go ya kwa go wa bohelo. Mme Jesu a tlogela a le ese le mosadi a ntse ha o ne a ntse gona ha gare. E ke jalo moreetsi o rategang. Ke rata gore nna le wena mo phirimanana ha re robala re ipotse dipotsotse re ipotse gore jaanong ka ke mo morena wa rona o ile a inama a kwala gape mo mbung mme e rile ga inamologa o bone o ya a ba setse le mosadi jo a ba setse le ene hela ba le baebele ya re ga tswa yo mogolo pele ba tswa ka bongwe go fitlhelela wa bohelo. Ha motho a modimo o le mo lefatsheng je o robala jaana o ipotse o tswe ka bonokela mo dilong tse o ratang go pegaba ga lona molato mo dilong tse tse di sa tshwanelang o ipotse dilo tse o re o robala dilo tse dibe di seo mo go wena maikutlo a bosula a ba a seo mo go wena gore sebakeng seo e tere ko bohelelong o tla go sala o na le Jesu o tla go sala o le gagare ga Jesu Kriste e le ene jaano yo o controlang mowa wa gago e se wena o icontrolang mme o bo itse gore jaanong karabo e gautshwane le wena e tla tla go tla ko go wena e gora a re ditsela tsa gago di go bulegetse a re tseng thapelo tanke modimo tanke kgosi tanke ra raro ba le rona bo re bontha thaba letsatsi ka lenyo le la gago le le galelang re a rapela Jesu o tetseng tshwaro amen.

simolola tsa go sa di se sentle mo maneno a mangwe mo seromang sa rona sa tirelo ya setšhaba. Nna ke bidiwa fela mokgankgara Lopang wa Galobile, ke go letsa thetso e ntle go ya kwa pele mogaetsho maneno a mangwe mo seromang sa rona sa tirelo ya setšhaba. Ke bidiwa fela mokgankgara Lopang wa Galobile, phiri a re ga go se gangwe le kamoso gape.

a magolo moretse motho wa tlase mo nakong ya bodu di tshwanela go kopana le nang phimetse masake ke mo karolong ya rona ya a lebokwe leboka lebitso le legolo re boka lena le legolo gare ga maina otlhe mo puo ya rona ke Jehova mothati mopoloki yo mpabalelang bosego le motshegare. Jaanong ga re kopana ka letlhe moreetsi re batla go mo boka ka dipina tse di farologaneng go tsamayalo re digela thulaganyo ya rona ya makitle ke hete jaana.

Batho aba fole malwetse, batho aba fole morena. Re kopedisa ba ba sa kgoneng go ikopela. Ke ka moo tshegofatso e yang kwa godimo, ke ka moo tshegofatso e tlang ka botlalo. Ga re ntse re boka jalo, re kopela ba bangwe re re Modimo a ba ba lwalang ba tle ba fole malwetse. Jaanong malwetse ga se bolwetse jwa mmele fela jo re bo kopedisang. Batho ba lwala mewa, batho ba lwala ditlhaloganyo, batho ba lwala maikutlo. Go lwala go a farologana weso. Jaanong a ba fole malwetse, ke yone pina ya rona e le gore re bula ka yone jaanong lenaneo la rona la A le bokwe mo tsatsing la gompieno. Mme re a tswelela ka tse dingwe dipina tse e le gore ke tsa sedumedi. O nne le le nna hatshe, o tle o leboge Modimo ga dikopelo di ntse di bua le wena jalo, ga baopedi ba ntse ba go gomotsa, ba go kgothatsa fela jalo.

munyi wa kereke, thogo ya kereke ke Jesu Kriste. Ai, haleluya. E thogo ya kereke ke Jesu Kriste. Ke shoza kereke ya ga Jesu. Jana, ha o tsena mo kerekeng ya ga Jesu nngwe le nngwe, o hithela ba rihela Jesu Kriste, ba mbija ka lebiso ka lebiso ke mbija ka lebiso, o zi gore o tshwantse jwena. Jwena kereke yo o bine, kapa jwena o epele ba ka ba epela. Jwena. Jana nabo o rihe nabo go thama le go dega botalo gore ke rihela Modimo wetu. Haleluya. Ke rihela Modimo Jehova. Ke rihela Jesu Kriste. Ke thotholetso ya moya o boitshepo. Ga o gana le je bintsintsi ba gaetsho. Gongwe ke sa he bone se se kopa go bane ha o tsena mo kerekeng o tshwantse o bone thuso. O akanye je bo bintsi o ba labile go ba thola go gore ana namba ya ka ba uzeja ana namba gore moya wa go o kharakhatsega botsa moya wa go o reje moya o mo keng ga kerekeng gore a mbe moya go o ta go nkutjamela o mphorisa ha ile moya wa ga Jesu ka o go seka seka. Haleluya. Ya no ke khula ga nyetsho ba ga etsho ya Bible. Ke tane ke heke ke topola topola go bane ya ka itshine ja go gongwe ka go nna e shalla le je kha ke ba rukisa le kana kwa COVID e hela ha bi simula hi keta khatsa he sha rule jwa long ka moya he tswa tswa long ka moya le mongwe gore e da go jwelisa le nane o le tshoka di care le thuto ya Bible. Ya no ha ke itshwa phoso le nna ke go tshwa phoso o le moruki o le mokereki o le mokriste gore ha u de ha ntshana gore le nna ne ke na le hoko le melongwe le ke batla go lela thela. Modimo o roma batho ka pharologanyo ha o rome baruti ba profete o gona go roma o le motshwere gore mo gore a re sekele wa go modimo ha o ka roma e wa roma mo wini wa anye o le motho gore modimo ka ka go roma ha modimo yo o bola go le mo sithare sikutya molelo wini wa anye yo o dumela gore modimo ka kwa tsena mo go wa bola letsho go bona wa re nakele tsa gwa heri ke motho wa re khari ke motho wa re bara ke motho wa boaka ke moloi ke motho o shinawe ke mosedi modimo ka kwa bola mogolo pasop modimo ke modimo ka kakanyo ya go ka re ke go ja go e le modimo wetsho a ri ha ka go ene o bata ka go bona o na le thuto mo go se o shiri ha ha ya tshola mosadi wa shiaka ka nna go ye le gore ba nona ba tshabile go ba ra go shile go ba ta go tsena mo itu ya go mosadi a tshobisa ba nona bo Joshua gore ba tshabe mbe yana ha modimo o ri hisa mo mosadi wa shiaka modimo o mo segwa ja le ba lelopalang ha la bi de boaka jwao ke se ka re modimo ke modimo we tshothi ke se ha o batle modimo ke se modimo ha o batle he a thola le tota baba bethu ha modimo ke se ha o batle tota he a thola he bihe labela datsi nngwe le nngwe yo o daya a kopa ka pa go rala le go le melongwe re gore kana modimo wa o no bo mo rabela gore mo sekaseka gore ana ana yo nya o sa mo sekeseke go sekaseka go se ya go bana o sekaseka moya wa go wa gore mo tshe o dile ka moya o he gore o ne ke le thoko motho wa me ke se ke le lapile.

反正我的分量的加费了。ke mo mo sadi mo holo a ile nga mo la tla fase ha titinga la piana ha wa fase ka se fahlego gore a se ka bona le sia ha le swa ke mo go neng wa tswa lentse le legolo la goa la re hagara hagara tadi ma kanka ye ke mo mo sadi wa tadi ma bona sidi ba se ma podi se bonati ho a ile nga ile a titima ha ba bina se fela sereng ka hlahla tshela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa go fela.